0: Zamu kagwa mulizo mulonji ya kerenife kuchina numuna na katozo muka Gabusoga Royal Radio District ya idinda tufunio weki tibu wa sema timba Kirovi sichi ya maani ayera vile isimu.
1: Yes bwana sema timba.
2: Yes abakulu.
1: Wasuzo tia omukulu chia maani to be.
2: Neno kwa niza mnyuanyu wangoyo.
1: Hey, ate benke ilarimu.
3: Yes sebo.
2: Baba tusanga ile mpolo kwa mwesi inga kuulizibwa abantu vona vona munsi okuva
1: yeva yes
2: paka we koma
1: mubuli nsonda
2: era na mkwano kwa nge mpia kwa wangatize niza yo gira eni ya nimu okuva kunsi
0: ni mwigulu
2: okuva kunsi mwigulu kwa kwa mwene singo kuuliza
1: aye buti aliwa ye mpioyo
2: aliye ya bali mu ali mukulobinga before oidi tujja kuba ne NRM tujja kusa kusa mu tufune base kwitali je no bani bogezi bati ageyo
1: ali kwetega
2: oidi nti munomba ya ya Museveni tewa before elinga igulu
0: basobola no katonga basobola no kutega kife cyo kutu kukulembera abanagereza ngemere mu state house aho
2: tuje maitso ebe cyibitsi niza
1: bya muvu bukondo. Yes sir.
2: Tuwa
1: garifa idienda sema timba.
0: Budget batao yaji.
2: Soka kaka tandike na maulire amalunji.
1: Mm.
2: Amabi in fact.
1: Yes sir.
2: Kuba malunji ku bantu bamu.
1: Mm.
2: Ayi kanu mabi kunze na bantu abalala.
1: Mm.
2: Ona kulwe gulo ekibuga kya busana.
1: Mm. Kayunga.
0: Busana kayunga.
2: Yes.
1: Mm.
0: Yes sir.
2: Chaguida mwenda bajeta matia
0: enchukwe
1: mm.
2: Oluvanyuma lw'okuba nti abaana bano ababeere bali kulonda obukebe buno butunywa amaamaadi
1: mm.
2: Basuula ku kasasiro
1: mm.
2: Bagwire ku mwana o bebi
1: mm.
2: Bagwire ku kintu ekyabeere nga kisibibwa bachasuli wakasasuli kati nge enkola yabana abatu mwena mwena mwalonda kubukebe abakubukebe abali omu
1: mm.
2: Bakaye kusamba kintu ekyo bajire kubona nga mulimu omwana bali mukaba bachi
1: mm. Nendulu
2: endulu
1: yes
2: abatako watu sewo baya dadna nga mulimu omwana yazalibwa omwana yazalibwa
1: mm.
2: Yazingiwa zingiwa mu uniform yesomero muin from yesomero
1: mm.
2: Yatewa ku ne starti elike kigambo cha fufa
1: yes
2: t-shirt
1: mudozi
2: cha fufa
0: yes mm. Bo
2: ya sulibwo omwo era bajira okumwagana nga akoze ki
1: ngafi
2: afi
1: yes
2: kubango chidi bulungi to obula mazza waso akubu omwana azalibwo musibye
1: omukire
2: mukasasi
1: abatawera
2: yasibyo obaya bire bamune sekuncho bahamu sulao
0: yazire mm. Yafwa
2: omwana yabere muwala
1: mm.
2: Aye ngo kusinzira kubata kabina yogere nako nabo abebusana bategeza nti bawe ino muntu kokasasirao omuwala omuto omuto bwati ngalinga ina byali kulonda
1: mm.
2: Aye nga embe adefe eze ya twaide bubunanza kubuza kubanga bukoso sa kubuza omuntu ali kasasirao to likola wuyi
1: mm.
2: Aizo kubanga ali sekasasi loko akola ki?
0: Kusula yo.
2: Kukasula.
1: Yes, aibu
2: babo ino mtu mbiyaide ne kintu
1: mm.
2: Mwana muwala muto oto bwati yaide ne kintu ya kisula onga bano mu center bali kubona.
1: Mm.
2: Soka kati. Ah police wetandikira kubuza wewe nabuziza ku uniform yesomero eri.
1: Mm.
2: Ah kubanga namaze nafuna OC wa police post yevu sana.
1: Ekayunga.
2: Ekayunga.
1: Mm.
2: Yankoba ebigambo bino bamweta Zimbaire Nicholas.
1: Mm.
2: Yakoba nti uniform eno tasola kuvaa ya revealing a badge eri ku uniform eno gibazinzemu akala amwanoni.
1: Mm.
2: Kubanga omuntu ayinza okosa nti yoba yajira onze oba yafuna uniform yesomero naona twaite ekifaananyi ekyo isomero ntesomero erimu abaana abatwa abayita oba ntesomero liryabeere elibeere erimu omwana oyo ndayinda yasuula ki omwana so yakoba balikwongera okunoonyereza ona kulwaido nja kubanga nkuwa ku isomero lino kubanga uniform yabeere ku bulungi nga eriku ne badge era gene somero eri mu kitundu eri amanye ino
1: mm. Sematimba
2: wakamuli wanji
1: omwana ono omuwala yaswire omwana nga abantu balimbo natine ekyo
2: babo ino omuntu kukasasiro
0: ati babo ene kicha
1: ati babo ine muwala ono nga alisula mwana
0: tiba ategere kimutwere wekisere ekyo
2: tiba ategere muntu kimutwere wo osoro kumbonanga ndi mwidira au na chendi ikola kari diyo chime oizo soo kumbo na kulugudo kuma baringa nabi hendi ikola kari to soa kutu wala uvu nanswa
1: pute kira
2: kwa yari ikola
1: kwa
2: chibu kwa chibu gaya hizo kwa nga yari beyari yoso chika sasa hiba kome tiba abu ineko omuano omuto aario kutambulia kwa chi
0: kwa sasa lao
2: so omuano ya fao sebi si chila o kusomele yoyo na omuano yoku wanga bako yoti badia kutandika ku uniforme yi batandike ene ku ngwe dino de tuwa ambala wadu wa muntu wa ambala t-shirt wate gilante ye t-shirt ewe ya z wakande ya z ye tujibu na angana gundi
0: yeso
2: deni nevi goye goye vini mumunda baso yoku wanga bazulachi deni osu ya sabi ya abaya antuwa po mchitunda abaya indiko omuntu yene na abaya ide kuenda ngawe nda aye nga ya zai nga nda ya vile ku nga mwana ba mzira bategeze polisi eide solo kubanga kwa lati kubanga ya kome katishano kanakala mbo tujaka kwa lati chani mfe tuzira mochali tukole tutia
0: edwa leriebu sana lizira kumochali
2: wanji
0: edwa leriebu sana lizira kumochali
2: edwa leriebu sana teatu kwato tunze teatu elevuvu na mzakuno nda ya osi ya kome ya tifu tuzira waku mtuwala
1: Ebya osi.
2: Ebya osi.
1: Kale tuyanziza.
2: Mpitire obupitire nzatiri wabusana nzendi wa idina district.
0: Tuwe bya idina mudachi kando no diti.
2: Oluna kulwa ido. Oidi omusoga akobanti kyosiga.
0: Kyokungula.
2: Kakati mujja kutegera wati njogera akagera akakabasoga.
0: Otyo.
2: Ona kulwa ido district councilor. Oba female district councilor owe gomba ya liye butagaya ya koze echi ntu olusi muka maa olusi chati jango kukola
1: batwala
2: but Mr. batwala
1: mbudo
2: oba kubintu bienda ulu
1: ya limi engudo kusentede
2: ya jiro kulambulo lugudo lwa nabukosi lwa gani wa mbutagaya olumi okole wanga lwate waku emilio zichuku michenda okuba anga bakolo lugudo ulu okudde okutuuka ku luguudo nga ssente ed'omuyi w'omusolo w'eidinda nga diringa tebaakola ki tebaagaaya okusinziira ku kansala bazibu Anet yategeeza nti yayagaine oluguudo luno nga embeera gye lulimu nkyamu ng'oluguudo lwene luzira lulinalo wentegeeza ekigambo ekyo kitegeeza
0: nga lufunda
2: Echo kubiri nga ebigoma bino baabita waiguru ebigoma baabita waiguru nga zizira maadi bwe gasobola kukola ki
0: kuyingiriramu
2: kuyingirira echo kusatu mala munga bali muyiwa ku bitumizo nga bali muyiwa ku bitumizo echo kuna nga nengeri gibali buwumbamu teranga bukugu wa muntu ingini ya kola chi
0: ya sema kontrakiti
2: ya kola umuli mwogu so ya sinzi ilao ngo mchala district councilor ya kubilala diso wa idinda ya consulting the district ala diso wa idinda haji hae medika telegram sazi ya kubantia nze nyemele iza enkola yu abadi okuiwa mara muno lugudo luno ne buchimo chiliko yuwa kulugudo luno paka ngoma zikutuka wano kubanga tisija kuikiriza sente damu wa musoro kubanga tikolachi
1: tuyanziza sematimba
2: so ya etina semba yo
1: olwa matimba akaire kawaire yo
2: yakobye nti obuzubu nobuli kuva ku kao ne okubanga tafire yo ku replacing a district engineer dinja district to the district engineer substantive district engineer gotuli na bamu tola mumadi bamweta chombale kisi bamu fula ti
0: ingini ya bato lo wamadi bamu fula wa lugudo
2: sema ingini ya Alex buinzo lwaja bale ndono mwe bata mwembe bamu bamu tola ku ntako la bubi baiza ko muwachi so ya sabi district ne government erange kifo ekyo tufune substantive district ki ingini ya
1: sema timba Sema timba.
2: Wanyisebo.
1: Ikiriza tukuleke ojo yogeri la abantu bala abaiwa.
2: Mukama kumpedo.
0: Ya, waluwe chitu chini kwe gamugu ndiye do. Mungkola ya local government si, kumitendali ya magombolola ne district. Wabao chiba following. Wanunga mlijoko lulugudo msoka mwate mwa budgeting mwako la chebe. Mwako la BOQ, Bureau of Quantity. Tulijata kumala muzitochi, alija kwa gati, ya no mtindo kwa mala mwagupima. Deni echo kubili, buchapu yinza hafa mdistrikiti ya idindanga districti inginia. Na lualero, tutufunanga inginia, alisiri yasi. So baidaba rikuluti inga, anyway, katusoki tujo wa sekandi mehemale.
1: Sekandi Hassan Junior.
2: Wanjitu, very many flay, younger blood, msai muto man of action.
1: Wasuzoti omusada wanga alira kuchaleche, buyaniruwa mwigombolola erie busakira mdistrikti ya mayuge apakasa na ya lata chaba zinga.
2: Alhamdulillah wakitivu na suzabulunchi raba takapo kuchareche vyanwe chagamu kwa zari ya fuzakiramu district ya mayuge basa nufino kujameso kumune kanti owesikiwa vitone azedi ya yunze kupolo gulamwe singa joho kusinga kumune kanti ewe lizikwa mchoncho singa kumune kanti enteva ya mani mjuganda edanga yova ajitaku kuna mbandala azedi vitone tukwaniliza kupolo gulamu ya fight polo gulamu ya funanizikwa polo gulamu ya wagezi polo gulamu nganaba weleza vayo pali organize dile kekale na kubanga tulikule diyo ya baba chavazinga bosoga loyo
0: kumwoyo
1: azedi bitona amazo kuti ama tusobola okuba tusaku empereze yo mulembe era kansubire nti abantu mu district ya Maigebona betesetese batandise okusimbula okujokola basobola okufuna akabula
2: echo chapu funanzi wabantu mu district ya Maigebo bajira maiso kuboneka nti bete kateka okujja maiso kuboneka nti basimbula okujokola kubanga district ya Maige ya funanzi wa abantu bajja maiso nga bali kuko bali kuuliza busoga loyo fama yabajja maiso kuboneka nti bali kukola embiri moje iwe era nkasaba abantu mu district ya Maige empira jja maiso kuboneka nti kubanga amasimu leti kubiranga yema bere mutya a lady yote ze wandi twakati a be na uwe ne woli ni kubusoga loyo fama kubanga tubawereza opereza eyo funanzi kubanga lady yeno busoga loyo fama ni lady kasile kujama iso kubwa nikanti yo kava valalila emgabi jyo singo kuenda au wali emgabi mba ni kutegeza enemba ledi eno msoga liyo fama ne kasile kujama iso kubwa nikanti kusumi la kaka sports wajama iso ngo katika mewa ila msonge dama ulile wati gila en ledi ya baba chavazinga tuagani wali kuchibu geche inda msiche kuche simila lodi kuprote na wali ya maka gaife tuajama iso nga tukuweleza mpereza yo mfranzo leta business wanalanga nife bulichimuchi dabo ke oboga nezike kalenda otambule obamba atale ogaziwe ngofu ni kusente kuledio ya Papa Chavazinga Busoga Loyo Fama
1: Sekandi Hassan Junior
2: Wanji Tuweime Godfrey Younger Blood Msaimuto Man of Action MP to BCD Zaya Mokamori
1: District Tuagalife Mayugeyo.
2: Okay, bagwa magonzi masumutia abalipedio ya baba chavazinga china na mnana katone za mkaga busoga loyo fama ndi mgeni yao munu mbayo ndi mgeni yao uteme okuja maisho kubwa nikati mkuweleza mpeleza yofunanizwa ilanga chinde so kumpe ukuledi ya baba chavazinga mkule tine mauli ya galifa mdisu kia mayuge nga kutolele kuuntonize omutako mkungu sekandi Hassan Junior kia pesu msidios mlimo abasada basatu mlimo wakitiva tuwei me Godfrey oyo yanga bladi msai mtu alikuenda bwe mpi evuzaya eyo no wakitiva Mr. Azed Bitone ni mwanange
0: Zaidi Mugabi
2: ya motebe nkere nikusimule mbozi njikutolele kuuntolo paka kuuntolo nton
1: simulo la mwana wa mama
2: etisa ebu tikira abatuze kuchalo cha tembe cha gani wa muluka guwa sagiti mwigolo za eri ya jaguzi kumaji mjisiki ye mayuge kwa mwukumuka ayetibwa akani likani osu oyo we miaka abineta wategeike oluku mana na ya mjama iso kubwa nikanti alikubu ulile chigambo cha mkama katonda ayetembi amafuta igeba chile kumanti amafuta igamuni nyeko kujama iso kubwa nikanti alikumanti mkama katonda yesu yevaziwe tusinze mkama katonda ya kolati okukolati amafuta nga gamani ino ngendo grabe ni yebakova bambi ya guwa wansi HMB asose omutwe ya karira wene awo enti orukutana kuruseti ya jamba iso ngekoletia nge ino neka ledi ya nobusoga loyo fama ngevita kumisenteve LC1 valikuwa nisenteve LC3 uwe igoloza eri ejaguzo otikiwa mwami tuwaha mondewa bafai vategeza chinana mnana katoneze mkaga busoga loyo fama nki ono wabeo jamba iso nga alikulekana nga alikuwa nika amarobozi aya abantu abasinga bakobe nganti pastono abere talire kumere abandi bakoba nti pastono abere ngari mu kuko ebirwe irerwe ire era wendo gira abantu bejaguzi omulambo guno omusado nayo banga tiwa district ya Maige kubanga bamaze bamuvuga buvuge bamweze sage ede Kenya eranga police ese jide jaguzi wejan mukwano gwayo ogwokuno nenkereza pasta ono afuire chi era chichi echimwise ayenga abelali buli kigambo cha mukama
1: katonda yesebo
2: ikiriza nkongera story yindi wanomve kumpewo
0: mubufunze
2: mubufunze munange abataka aboku kyalo cha chikokoli yao chagani ba mbugade town council mu district yeno ye mayuge chikokoli nga abali bano abatema ebikado munanga bajja mu isamba awo chikokoli ne maumu awo mukabali awo munanga bagwa ku number plate number UFV bibiri abiri na ibiri chikokoli munanga number plate na ibiri jiri mu bikado abantu bebuza bakoma ati number plate dino ye da vile wa ye dane munaba ajyo kola bati nga tubagamagana kuno kitiba sevu gulu bakali oyo ninga ni stage master owa abugade central nga banonengeza nga banipya bajoko laba nga pichi eno ya Mr. Odera Isavile James Odera Isavile James on ni chairperson LC2 owo muluka ogwe kitera mu NRM na atwale chivina cha NRM ogwe kitera atenga yaba nga ni vice chairman owa basubuzi mbugade town council munange Mr. Odera Odera Isavile James watuka u bamkwa namba plate yako banti banange namba plate neno yene pichi yangeno bali bakajiva eranga bakajiva dozi ekitera nga apakenza kusawa ibiri edolwe gulegulo ngo wamuzeye mukama munange rasane jikwe kwete bitandise mwigolo sa eri ekitera mbugade town council mudisi kia maigo kujame sokuwa ni kanti bano nengeza Odera fa yako vantiba nange uovo wene pichi enonga uovo nanga pichi mpiaka anga namba pechi jebata kwa tibige magana jaku uku polisi ojame sokuwa ni kanti ojaku polisi wabu zanti vanange pichi ilo jetu kubona jetu gama uvivi wabajaji buksa mbulikujanga me sokuwa ni kanti ulikuwa yongera Odera mazga gechi talo ngavita kushinana mnana katoneza mkaga buso galo yifamu yako vantiba nange haba wene kupichi eno wachiri mkubira uku zilo msambu inandala ikumi ikumi chinana isatu zero msambu inandala ikumi chinana isatu wagu wabagonzi mungani nkangawu karondo zero nakolu alero muweleza kuwekitiva Mr. Iguru Ali uwebu kalenzi oyu oyabisemu Paris development model posti ya jame sokuwa ni kanti yetanila abantu kweta nengkola ya Paris model na uwekitiva internal auditor Mayuge district Mr. Tenwa Joseph ni mzei Amuli Simba enamtumbe kiwani mweba likuuliza ledi ya babalata Kabazinga Busoga Loyo Farmer uwekitiva azedi vitu
3: Gwanji sebo.
2: Eroni china na mnana. Katone ze mukaga. Busoga loyo fama ondi.
1: Kumoyo.
2: Bye bye.
1: Bye. Kali, tuyaziza bwana sekandi ya San Junior nensonga ediri mudisu kteye mayuge.
3: Ndija kuira kuku inuma eriyo kunsonga ya Sematimba Crovis. Wali ensonga jayo gele ku mwana ya
1: yasulibwa.
3: Obuzibu bwe tuli kubanga tufunanga ina kudino nti waliwo chebeta permissiveness. Ina kudino abazaire bale kabana babwe batambula ino ngezira abakona ku mukono.
1: Abana nga bakali batu.
3: Abana ate nembere yo kubanga esenta bazaire tiba banado bulungi munsawo.
1: Bana na bakola.
3: Era omuzaire asobola kubanga n'omwana we ena kudina actually asobola n'okumutuma nti omwana aje ku mutauni abana babitiriva abato abali kubanga baba mutauni atenga balina na masimu omwana abawonga ali kusimu ayenga akwegamba yaikirizibwa okubanga aba mumukwano ngate mwana muto aje yafuna olubuto sometimes ade ayinzo obutategeza kubaza irebe ojo kolotinga afuna olubuto ngate zirali ja kululabirira
0: yes.
3: Wechituke kiseranga lukuze yabanga neya actually neya muwanyiza nobanga tai tamwidi obuziba uwe bwidira olubuto lwakula yaluza alanga tafuni na ile buyambi kati yebu zo mwana alija kubanga mulabirira
1: yebu za tandikirawa
3: obuziba uwe butero okuva
0: waliwe bisere bisinga nga utukaina kuna bazere kula gadalira waliwo nenkuza yene mbi however duzo twa imchivulu cha taf soja waliwo muwala yasula omwana police ne mulonda yes
1: awene kuchivulu
0: yes police ne mulonda Mbuti polisi we mulonda mleida.
3: Yena ngamana muto.
0: Muwele. Polisi we mulonda mleida mwechifani niti. Wapa ndoza mwene mwano na inzoba. Ngavira kumpi wano. Ya mwano ya mwana haba chalo. Uo kuchala awo. Aye omwana omuntu yena yena yena yakera ngoliza zaalo omwana ukatugezo omwana oyafuna olubutonga muto alinzo olubute emyezi omwenda yazaala osobola okwongera okwira mu okulinganga niwo muzaire omukulu dada womwana
1: omwana ulimbo na yazaala ai tolimbo na
0: tolimbo na mwidukulu wade bambuza ku kwoti omwana aliwa batakubikire kunti yafa batakobye kunti oba muntu ile baba we obachi
1: bana bantu zendoza nti bwamalo okusula omwana tayira yo waka abulawo
3: Echichona chisoboka.
0: Ayi kusomozi wa kwa amani.
1: Kuba chikola nga idinti bwe bana mzula basobola omugema.
0: Okusomozi wa kwa amani. Yes, guba musango. Ayi kusomozi wa kwa amani wekuli. Chichene chene chili kusigale tabana. Bana bafuna mbuto bakali kwetuka. Baba difuna. Baba zirabu yambi. Bana bene buti kuba nti nka odi waliwo nabagale chintu che bambala. Anze nka aliba mona batya ngani ni kuonsa. Nka aliba mona batya mbeso omwana. Abagala abatu dadala abatu baraba akaisukaba akavamu. Baine yendooza mubula mubwaibwe
1: amazima galenti abazaire balino kuplayinga role yaibwe ku nsonge ya abana mwana bwabanga akali muto lwana omwana ono muteketeke mukifecho okumusindika azedi agere ku nsonge ya abana okujokola ebiseera bino muzaire asubira nokuba omwana ati jolete yokusukali aye ngo omwana gwali tumo omwana azira mulimo chovobo na botambulira mbitundu ebindi nga waliwe kitundu kibogera kwa okunairawo awawawo mbobojja nukusayi kuminendala kuba ati munasoko bitire
0: ku babikira
1: mubabikira okune chiva kubazeere kubanga bali kulemerwa okutuukiriza ovunanzibwa omwana bwatuuka okujja kunjira nakuba ati ndi kunonya sent dako isa ku isomero omuzeere batoli tuukiriza ovunanzibwa then nechindi abana bano balifu nembuto bademma kutegeera benedo ekyo kiriva kuki
3: anti kati ena kudino love ena kudino omwana ajibamu ngatali mulavu ya ndala because era actually tajamu for love aya jam for money
0: bawoza misolo
3: tasobola kuba na muntu mulala nganali jo kumuwachi nganali jo kumukwano nganali jo muwo mukwano so omukwano aba kwegamba abana bano bani malaya nicho nicho sobola kuba ngoita ekigambe ekitufu nti ati abuti kujja webetundira aye ngeri jeye conductingam aba yetunda kubanga buli mulavu jabamu aba ngali mufumane asobola kuba na basadanga munana ainga bona bona just abenda bwende kumuwase
0: yato kale baine ndogere ko bati nganka imuruta lolwo kunonyo mutufu ndige muogera chitulira
3: tija kuzikiza
0: so kusema tima akoze ko comment ku nsonga ya districting niya amazima galinti buli chimu chanibe chitamya popline ya profession tusobola kugema musada yasoma bintu byakutambuza madi ga mudumo omuleta akolo olugudo ingini ya yasoemba okuba omulonyi mu district yedi na yali ingini ya buyinza buchaba muleta na lwalero kawo ni service commission tibega nga kufuna permanent district engineer nti onono oligobaleta aba interim aba gakasera busera butuye otwatu li designing project said nakoliwa mu local government mu ngudo mu kutenda kwa igomola ni district tochebeta ni bureau of quantity BOQ bureau of quantity eyogera ku kilometer do lugudo yayogera ku bugazo obwo lugudo yayogera ni ku mutindo no mutindo gwa mala mugwe munakozesa bureau of quantity mu bufunze ne bamwa ka utability yabo
1: yona
0: butuye bukera ku cho nga bureau of quantity yonka tewera ibwa kitibwa tubaiza kijatu kirizibwa baida ne bigudo bebali meyo mu byalere ife ebigaita ebyalere ebikolachi okuta ku lugudo nga bide kulu opening nga luyaka batuwe rwanga tulwa ku opening nga lolede rubayirewo nga balukulu lima local government baba kobanti at least mutee ku malam ife bisinge balima balitagwe da yakala katam baida balete ekiya maadi basi labera ni malam ngati bataire ku so bityo kusomwa sibuka kuli mu district ye identity side inge yebutagaya eri yebibali eri yensozi eri yebibira muti okuleta omuntu nga ijja bisolo gudo kulusozi nga profession ye team limi wangudo ngati ngini ya gangudo likuleta ngini ya wabadi Alasa dabe somera asima ukakonko. Katono katibuwera pipi ya siweji.
1: Namadi mweganabita.
0: Namadi mweganabita. Nigori gemi olugudo. Kitegeza cheti hati the end of the day. Tulijafu na olugudo ngatiru tukana mutindo. Lujafa mangu. Lujaba lufunda. ogulira accident ku lugudo
1: kale dachika diweza satuna mwenda ne divide kusawa e12 dokuncho tulikuira tuje kuliyo kwa iwanga Uganda usubulo kuba ngote geraga lifenda muiwange ya Nigeria muna maji yaga umula yaje meso kubangaga mbibwa yavuvira kuwa inumao yafirire muikomera ensonga donga iro kwera likiriza nokwe uninkiriza abantu okuva muiwange ya Nigerian songa ninji kamala wali muiwange ya Iran wali yabiri kuvayo byetuja okutusa kumukago omulungi oje meso kubanga otigira ensi ngabwe iri kutambula kuncho kuncho kuno
4: Tujaniwe
5: Chinana na munana katoneze mukaga Busogaro yo radio Oni Kumoyo Kamuli Kamiriru vaira
6: BM Events.
7: We plan your party.
8: When the pain puts you up, get on.
9: Omutwe, omusuda, obeli ino welikuruma, wetaga head-on. Obulezi bwonko busobola okuyamba otolawo obulumi ni head-on. Head-on mufuno okuva kuiduka, oba ku pharmacy ekuli okumpi, kubeyi ensamusamu. Head-on, n'obulezi obukasinze okweweza obulumi, obw'omutwe, omusuda, obeli ino. Head-on, n'obulezi obukwiza ku mulimo, era awonya n'obulumi obundi obwendawulo, ng'obw'omugongo, omutwe, ebivu, n'eninga ediruma. Kozesa head-on, akuyamba okuwonya obulumi bwona bwona. Yaikirizibwa, aba Uganda Drug Authority. Oh, we have a head on.
10: Bakagwa abalonzi ni faba good farmers eranga tubaleta irenkoko edolu na kuolulala nga munono muri broilers crailers sasso ni brown ranger eri muchika cha crailers tubaleta rene mereri sibwe nkoko dino nga munono muri starter ewe bwenkoko edolu na kulusokeru waku paka kuna quick 15 twaba ni grower ewe bwenkoko okuva kuna quick 16 no kweyongera yo tulina kalungo ka good farmers eranga kirabiri no 8 eda kalungo kano ditabule chilo chinana edda aduma abeka yunga nebitundu ebirira inawo mutukubira ku note 7 note 5 28 99 25 abo mu busoga lugazi buyikwe nebitundu ebivalira ine mukube ku note 7 5 4 18 19 89 oba musubolo kukuba ku namba muyafese Kampala ku note 7 8 5 39 note 3
11: Chifu machikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofu na chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Dia kakasibwa na chitongole cha National Drug Authority.
12: Wewe kubakuliriza. Redi yerindala yonka. Usoga Royal Radio.
13: Bam, bam.
12: Uli Reivoti.

0: Okay, mukago mulungi tuongere okubanga tetu kulamusaku josinziro okubanga oli tuuliriza tunjire musawa FSM bayo ya program mweno oludegere the chain erange kutusuba kwa kagwa mulungi aba you buy cement sobola okubanga mnango jack hardware sobola okubanga ofuna cement ali jo okubanga kuzimbire kizimbe kyo ekiwangaze obulungi ensonga dongere okubanga ditambula bulungi dongere okubanga tena musaku bakogwa ifo bali kubanga mutuuliriza erange bakogwa ifo ku Abra supermarket mu kibuga bakobye nti batumbiziza wakumanti echo chiva chirunji ino wakubangate mulikutu uliriza ashua phone kushua phone ebujiri yao ali kushua phone yena kubiyati atuliku tuliku uliriza wakumanti echo chiva chirunji mbake mulikubanga mutu uliriza ulangate mgane mbategeze kusonga dino nti aba Planet Solar Limited bano bakutegeza wakumanti balina fridges kuchimanda mpola osobola kubangate ofune ya masanalaze oba ya sola fridge na masanalaze utaye mitu wale kubinetanu donka atenga eda sola otaye mitu walo china na netanu katini wasasolanga mpola mpola abuli wiki eranga waluo fridge eda display nga dilina glasses mumai sao no uma buka juice dispenser buona kuchimanda mpola waluo ni batule eda lithium empangazi eranga enemali miaka ikumi mira mbirira nukwe yongirayo perano bakuwera ku ni garanti ya miaka ibiri mira mbirira mkago mulungi auliriza ali akuredi atenga yu wayalingi eba ya bwerere osobola kubanga okyala ku office daife eiganga einuma owa police enkuru ofune ebisinga osobola okubanga to kubako ku namba dino ku 0 musanvu ikumi na mukaga asa naitanu 08 0 musanvu 10 na mukaga naitanu 08 wabaku 0 musanvu 0 ina china na ibiri mkaga na munana ama kumi abiri na ibiri wabaku namba air WhatsApp ku 0 musanvu 5 ina ata na mwenda ata na ndala musanvu na itanu songa te chokunwe chirunji sawa chino sawa dinechiriku ni siplash kachupa siplash kachupa funobu uomi mkachupa ngonwa akukunwa kano ketuese siplash kachupa bakule tele mu meals ebi bilina atanu ni meals ebi kumiebina eranga kakolebwa mchibala omuli apo omuzabibo enkoge ne michungwa siplash kachupa flavor mkachupa
1: ukali tuendo kuongero kwebaza ngangali kuja kugundi eno bava kumpa message nti abantu abali kuchale chebuteme emagogo transformer dafa bantu business de betidiri ikola munedi ndi badi tola mutidika akola olwafa ndi beido ditola tibadiza ngaye ibanga libisewo so abantu abebuteme emagogo echiru njona lepoga imuwa ulide wono. So kinda adikole. Ukali muna nge bosa luko koli kudrinke echiru kunwa kikoli waba champions winazi. Muna nge wagwa gani wesedi ya derida. Echiru kunwa kirunji atenga tichi game ya hangover. Kikoli wa mutanga uzi chikoli wa mpainapo. Chikoli wa munimu eranga kirimu bitu ndu. Vena biona ano mu Uganda. Bantu wabe idinda. Osumo loku mangato jo wa sadati ya utabola kachirodi. Wega nga jo wa kechandisani ziku wetenewa mampala na kuiduka. Ame mayugeje wa mamadali sabe kamuli jo wa biogero. Kuiduka au abuero babatala bosiko abantu baifabali esedi edeka kila tulio wa flanka kuiduka abantu abeka sambira je mama Jennifer kudipo echo kuna kino chiriwo jo kisubule mubunji necho kuno echo runji no echigule miswati chikono bibala bya ife byagano ate ebibale ebite sita za kubanga binwebwa wabaino kutegere bisinga okucho kuna kino bali kwenda ka shopinga mubunji okuva kuikolero yene bita kuziro musavu musavu misavu jiri ya satu ikumina musavu china na itanu musavu na munana ni kuziro musavu muende isatu ikumina muenda satu na muenda ata na musavu ni vane ifabalu unji amecho kunecha bosa alkoholiki drink
2: kale mkago mlunji olieyo kuzigirira bana ife aba mubiso mulonjo gwa mulonji na Johani guno gwandoke gulikonko gulimwe kirisa ebirungu atenga mugam bulunji ino mulonji na Johani kuma omubiringa mulam bulunji eranga tukujira mondo ire kuma omutimanga gukuba bulunji yatola ebichafu mubiri ekikuyamba okuzimba obutafari wasgalango olimto bulisawa mulonji na Johani tondibwa eri ababenda ekirala ekirala ni mwabenda omupa abenda mbunji eranga gupa kingi wambipimo okuli lita za makumi abiri lita za ikumi lita za itana lita za isatu litendala ne bipimo ebindi abatusuwa kwa naifa wa Prince Blessing eranga na bakolera mulungi nutritious porridge umira abana abatu na bakulu milk powder mata agobu unga agali mwebirungu ebiyambu kuzimba omubiri no kuziza endo ile denda ulo omubiri nenkoko eyekisoga empa kinge yekina gaira lokolo ballpark chikene yono subula kubanga ojifuna waria wafa obuumi bano baganibwa mu kibuga kya Idinda ku lugudo lwa Kach Road kukizimbe cha MUK Plaza room number A18 bakola delivery erimwe abali mu kibuga ni kumbali okwe kibuga era ayendo gemagana nabo bakuna namba dino edama sim 0758 18 53 55 0758 18 53 55 0758 18 53 55 mulunji nacho hani live longer and healthier kudachi kadino abiri no mwende edibula yokuere sawo isatu edokuncho tusubira kubanga twegaitibwa ako mukungu leka balamse kutujja maiso nente kateke eno pake sawo isatu edokuncho kuona ko lwa lero
3: Yes, sir. Major Tom Luanga retired. Luka. Atenga. Senior Kada. Nakula Musaku. About his avaridi, if we ngazi kina na namuna na katoneze mukaga.
2: Senior Kada, owa NRM.
3: Senior, no.
2: Senior Kada kutegezaji.
3: Kada.
1: Fitwetu biba kada ni wanawe watu wali uchangwa.
3: No.
1: Baluma kama wewiki. Ndala babaka uniform da agree.
3: Zebu ya kukoma ntindi sini ya kada.
0: Chisigale wakachitio.
3: Chisigale wakachitio.
1: Chisok wale mba kada di nibala disimeta mba kada.
3: Zena kukomera. Mti chitu ufube ite mba kada. Hai atenze ndi wanda ulo.
1: Enda ulo ye.
2: Otia.
3: Enda ulo ya angerieti. Mti nzintani kukuba kada kinana na mlala. Up to today. Ulikumfuna. Irobu wa kada shipu wange. Tibu susula. Bantu atiti raga. Nti ulokuwa ndimu government.
2: Tiwe mulisa.
3: Atiye mulisa. Nenda bantu. Bana Uganda. Na gobereda ni chire. Chebe itacha. Nationalism.
1: Buti singa mbaandibuza.
3: Yes.
1: Tuwe wakada banjo anu batumukunde bali wakada, babesije bali wakada angei kipuoli. Wakada okapu enu mikirizamu na buti?
3: Yes, you know when mikirizamu and that's why I'm here.
1: Hey.
3: Yes. Kukuba. Kubazi. Haba angoverera. Kuprogramu dhangi. Mbaliyo. Ateba adikiririzamu. Ni mutimu andibarenga mungu ya zawano.
1: Mwea waliwe viso mozae. Titi kutala kubuka akada.
3: Titi soboka.
1: So tuwe gana mwana kuba mlema.
3: Aba mwana.
2: Sini ya kada. Nzebuti kankwede sini ya kada. Tulingire kwensonga idili jamba iso muiwanga Uganda. Una kuolo igulo. Tuwasubo ilo kuwa nga tupona embera ya tuse kumulodi uwechibugeche Kampala salongi Elias Lukwago. Aye chino cha ajiro kuwa hao nga chia person ya weks ndecha PLU Jeno Mozika inerugaba koze mwenchu kachuka mbukule embezo wekisi ndecha PLU era ya jamba iso kuwa nga tigezan chino cha kuleibwa munte kateke yo kuongira okutambuze kisinde kinecha PLU basobola okubanga batuukiriza ebigendererwa byaibwe bolingira kunchuka chuke da koleibwa ekyasinze kutwala attention yaba na Uganda nensonga ya mwami Kabanda okumtola ko bwa
1: sekuitale
2: then nensonga ya Gashumba okumtola ko bwa voice chair person owe kisinde kino Frank Gashumba Oluva inmolo kutolibwa kwa chifo chino, yeidye maulide. Ya yogira anti, ebigambo bya kozesa kumukatambi ya kamu. Ngaliko ba anti, singa abana luanda baka yongero gimebwa, obo kubisibwa, nga bubali kubisibwa mwiwanga Uganda, tuandibona akabinda akaba yekira ka M23 nga kaidamu Uganda.
1: Oruna koloi
2: gulu kwa nembera.
1: Oruna koloi gulu mkulu ya bedaka kula mwenchu. Kachuke ya lesomu kula manikipa kungatua na fadiri. Ono ya muwa ya musikize chifocha Kabanda. Watu liku ogerera. Ono mkulu ugeba olese ya vamu kitu ntundwe che sebehi. Ila ngayali kuisente mwa wabafoka. Mwadisi tukiteye kapuchorwa.
3: Komao ujakuli ya dakika dange. Dakika dange inantunu. Komao. Kankwile mwechibuzo. Nti Gashumba. Uganda tajitegera.
1: Atia.
3: Gashumba akuliri mu Uganda
1: omunyarwanda
3: atayidi nti munyarwanda
1: yinga Gashumba ni yatuko bantu yabanyarwanda bali kubali liko organized mu mwaka gwa 1963 nga tribe mu Uganda akwo tayidi banyarwanda
3: pagano Gashumba akidi bulungi nti kuvwaira abanyarwanda wanu mu Uganda tiba baba ulangaku up to today.
1: Buti ye bigambo biyo
3: mwaga. Anti ye chenifono bona kukobi enti ye Uganda takolaji. Tajitegera. Uluwe nsonga. Tubaire nabanya Luanda. Nze waifwe wakanga. Ndimo to ino ino dada angerubale. Gale ramba aliruka. Yali nabalalu bati babiri nabanya Luanda. Olibona. Irawe bafa. Tuwabazika wa.
1: Awo.
3: Dada angeri abu yena yali no mulalo nga bamweta Bernardo.
1: Yena nga munya Luanda.
3: Nga yenda munya Luanda. Weyafwe ratu wa muzikele mchivali. Ulikumfuna?
1: Lakitu kuchija.
3: Ati munya Luanda. Pegano. Chikulu kuzika. Ilatu batu mrecognize.
1: Yes.
3: Tinicho? Tu mu government. Abanya Luanda babayremu. Kufalu kumeruwe nda anderere.
2: Government ya Uganda.
3: Tu ingira. Mwa lukumeruwe nda anka ganeviri. Abanya Luanda. Aba akula King African Rifles.
1: Yes.
3: Na aga maji agali wa baide. Abanya Luanda bali babitili. Twaida tuwaba na maji ga Uganda Army.
1: Nere banya Luanda.
3: Abali wafugibu wa amini. Mwali mwabashi.
1: Abanya Luanda.
3: Era mbanya Luanda umo. Mwzi mwali mwukama wangibali wa mweta ndugute kaliso liso. Gotuwali na ye musiko. Hii ya malai ya irayo.
1: Ya Luanda.
3: Ya je Luanda. Mpika na yobu wabatuwe kizagana ya Uganda. Abali beidhinti wabu banya Luanda. Bako lachi.
1: Baja.
3: Baja.
2: Luachi wetuwa irayo.
3: Yobu wabanga oidi.
1: Ngatuali muna Uganda.
3: Nti. Tuli muna Uganda.
1: Irayo.
3: Kuwa peka ando yulubi yogima gana nevi haji.
1: Nevi haba na Uganda.
3: Nevi haba na Uganda. Ati nenda ate gerenti. M23. Irine nsonga yayo. Nene. Irige magana na vya Kongo. Ti wano Uganda.
1: Aye mulimu haba na Uganda. Mulimu haba na Uganda. Abaje Kongo.
3: Soko leke. Tuali tubaire kuni M23. Wanonga tujikuma bukuma. Ulikubona? Chibachi tegezaji.
1: Wachi tujirina kwa kaka kwa
2: wachi yale kwa wano ya jiko
3: iwozira wovu eno doko tikai tulidakuba ni M23 fuje tuwa kuma
1: yezo kuila mondi reji
3: hibi protectinga mpaka lu yale mererwa yene kuba echagire mesamu chidi
1: be
3: Kabila
1: Joseph wekongo
3: yewekongo watuka okuhani ngovu entebe hili yaani
2: okuwa yobu yenza
1: Tshisekedi Felix
3: ya mkoba atiensonga daba na abasada mba ili ndidi kolaku Iraga noge ntuse Dikole echi
1: Dimalirize
3: Tshisekedi yalewa up to today Nensonga luachi M23
2: Etegeza ekizibu
3: Nozoli kumfuna
2: Ekizibu
3: cha Tipata no ifoto zila buzibu Ire zila munya Luanda Sobo la college Kwe gugunga Nti yena college ntunga M2 Aja chitandikira Uwanotu linaba nya Luanda Abali well off Ngabali mu government yachi
2: Abali kusavinga
3: Ihe aja chitandikira Ifetu Abana
1: betu Niga shuma mwe na agegawalide mwe no government.
3: Abana Uganda betu linawe ifabaka zibitu wazala mwabana. They are Rwandese. Bona bazala mwichi.
1: Mwife.
3: Mwife bazale mbacholi, bazale mbasoga, bazale mwichi. So ezira gechige maganila. Oyo gasumba. Alina bizibubi yengo mwichi. Gashumba yera vire. Nti wano mu Uganda. Tuatuka kwa ikisera. Nga nadale wano mbusoga. Ngo muntu agema omugayire gwe. Nebulangiti nena jolo diresa gai kumi yano ni agali jokola shi
2: okusula
3: ayi alikuwa mochi
2: munumba
3: ye
1: yesebo
3: jeya zimba aji asule kumuti awoni obula mwawone kunchi aira akole shi emirimu ebyo nabyo naifitwa birwane sa we don't want it again
1: but ngali ne experience
3: olikumvuna mpega ando ye gashumba Ano unia maulire. Aye ya koma. Ate mkukoma. Kaya ya jire ya komera ilala. Olo yeno lugendo lwe.
1: Iyo
3: yena. Kwa yege maku. Kusaidi ya His Excellence. Yatu kaku no kumukulebita sana. Biyentenda kuogera wana. Kuma ze Frank Muidi. Nganka lilifu nati. Aline bikolo vile biyakola. Nga gundi Bobo Jiki ya kalina captain. Jeno.
1: Ye Frank
3: mose mwaye.
1: Kuchisira chwa kawo.
3: So ife tumwidi.
1: Kuchisira chwa kawo na Frank agashumba ye contribution ye eri abana lwando eri wa.
3: Ano nya kwe mulisa emeri gaye.
1: Chonka za contribution kubana lwando bene jayongera ku.
3: Ige nkobera singa saye no lino mukazinga munya lwanda. Gashumba akongera ku.
1: Wazira. Anti botige nyati
3: iga akongera ku.
1: Asiye ndali kulale ku tibo chabanya lwanda ati ngobe idino.
3: Singa saweno. Gashumba wa mkoba anti ira yoje Rwanda
1: Azira gatukira.
3: Azira gatukira kuba ati kuba ngoli ali ni gatukira.
1: Ti yakubyekere
3: eh ti yakubyekere.
0: Buti bayenga yairayo.
3: Yandi bayereyo yairayo. So alina kuikiriza gania ni constitution ya Uganda chekolaji. Echi bayereke sumbuwa, echi sumbuwa gashumba. Kino cha kubo kulemesa gundi kolaji.
1: Muganga professor muganga.
3: Aha, ayenga yerabire. Nti muganga yali ku commissioner wa Rwanda Revenue Uganda. Authority.
1: Mm. Echigali.
3: Echigali.
1: Yes.
3: Iyaba ni passport this year.
1: Isatu.
3: Echikontana ni namateka ndo oba ni constitution yachi.
1: Ya Uganda.
3: Mpegano. Ezira bola banyarwanda mateka.
0: Nagabagema.
3: Nagabagema.
2: Butimeja.
3: Atani kasumba. Mwe chakola chi. Achizira mu yandelese bali gebechi gema ku. Bachiguse bene.
1: Tiku kulembela mbagemi ya kando kuja kubagombe.
3: Na mama yafwa, baba yafwa. Echi ntuwala ku magombe mongeme ka video chi.
1: Kula kuka kasanti uli wawo.
2: Ya yendaka kasanti muna Uganda.
3: Ifetu linaba isirikali betuwa zika. Betu tasobu langana kuto olayu. Tulinaba Sudani yaba fili irekunu. Aba tasobu langa kuira yowa.
1: Waiwe.
3: Tulinaba na Kenya. Ze neighbor wange mukitosi. Bali ba mweta watibini. Bwe yafu atuwa muzikaga.
1: Awo.
3: Ni mukazie bali ba mweta joina. Ye yafu atuwa muzikaga.
1: Wena.
3: Pegano mutabanege bwaida. Nga kubati uluku ba mama baba zika wano.
1: Mbazi kulembeze.
3: Mbazi kulembeze yo.
1: Andi ye kulaga. Ole chintu cha gashumba ni muganga. Bae na kuongera kakasanti. Mano bali yutu wola bubole.
3: Mateka.
1: Aye
3: chinecha M23. Achirekemu.
2: Buti.
1: Chine lukumu singa.
3: Chine neta chisobo la. Atetu wana titu chikiriza.
2: Meja. Echibu zo change wechiri.
3: Yes.
2: Gashumba oluvainu moluku giranti tuandibu naba M23 mu Uganda. Mudumizo weji ya mwese asobola okuba anga ino aino
1: gula kusonga dino.
2: Aye ebigambo bino tibisobola kutawo gap wagati wabana Uganda na abasaba abana Rwanda nga bakubantu bano bandi banente ikateke yo kwendo okutabangula ensi.
3: Abanya Rwanda basada bategevu. Na abana Uganda basada bategevu. Tubaire kunobutage magana ne nsi ya Rwanda.
2: Ni president wewe.
3: Batu okusiba ku board okumala eibanga. Tigali woshi.
1: Lutalo.
3: Tigali wo lutalo.
1: Wewe muri wa bafamu.
3: Oli kumfuna. Era ebintu babisolovinga
0: diplomatically.
3: Diplomatically. Chiba kitegeza nti abanya Rwanda na abana Uganda that ideology mindset. Bali nayo tibi nonga bya gashumba yenga bwakola ki?
1: Bwabibona.
3: Bwabibona. Kuba gashumba sa weno ndibo mukobo buko boti mpegano yenga bwokoboti uli mu Rwanda. Katukwe buli kimojo ono ni bakola ki?
1: Oba kuzala.
3: Aso kwetuka. Yes, aso kwetuka. Chovoba na kukubi nti. Bia yoga natako lachi.
0: Tabitegera.
3: Ifuwega na abantu ba. Yes. Abantu wanubabu na abu na.
1: Lady ya gashumba ya kukubi. Dada batu ndevija.
3: Olivo na obuzibu obuliwo. Nti oidi obuzibu obulimu. Sawe na obulimu gundi mu South Africa.
1: Obwa xenophobia.
3: Ni kanaka wala. Aketa ere mujurume. Baketa ka. Samantha is it? Yes.
1: Akali kula
3: kasa. Akali dumira ababuko kugoba.
1: Ababiru gafu vana iwe.
3: Bandairu gafu vana iwe. Aye nga vera vire. Nti South Africa, Uganda, ukutu ukaweri, yata amu umuko nuguamani. Nzali kuogera kuredi yenu, natuwa ininga kwa ba South Africa. E kabamba.
1: Mwa kachogu.
3: That was 87.
1: Ya kajaira jiti.
3: Yes. Hey. Na idhana iramu na batuwa iningira.
1: Nga mwakafa musiko. Mwawava mwusiko kuma mstaff demwa soko
3: tuwe ninda na South Africa. Tulino kuluwa njisa juwa mchewe ta pan-Africanism.
1: Yes.
3: Kuma tuwalina chukufuwa mwusiko. Mpega anoba leche bataidi. Niga shume chatakola hachi.
1: Chatategera.
3: Chatategera. Ntibanda ifeba nebo one batuka ifotu werekera. Bona beerekera. Baja. And they okay. Na abachi. Ni Kagame group. And his government.
1: Aye bebe. Kuma mbe mweza ye Rwanda. Mwalimu abata atuka.
3: Olibu. Atebani.
1: Yeye bata atuka. Omusa ndaima yali oku lusegere ya langira tuingire Kampala tuwambe ngati ya tuka.
3: Oidi ya chigamo chevete. Oidi motimu hidi. There is a difference between a one and a battle. The other one was a war.
2: Luwa li lutalo.
3: Oyonsita neba. Obi ya biyakoma biyakoma.
1: Fredi lwe jema. Bakoba abamu ngere keraku. Mwama na kukukoma kukua mungira.
3: orono olutalo
1: Zobamu so, okoleji Ife tu wakira mwaka lebule
3: Ime mbye mwogira simi Ife pa Omisa tagome itagarang
1: Owe Sudan
3: Alwa ine yalwa nemiaka nemiaka Tijafu angatajire kontepe
1: Yafa Ayu Ngako ze bugeni
3: Ani ajiriku
1: Ngako ze bugeni
3: Anti ani ajiriku
1: Yafu inakubugeni
3: Bantuba njaba fire No muta afwa
2: Buti meja Nsonge ya gashumba tugise ukumbali Zaidi mbuliza kumeje chibu uzecho
1: Echili wano ubugondi wano Walupa plana dede mwoni talu jiro una kwa lwalero Lwa wandika Lwa buza eiteka mu Uganda lili wa Perspective yebi Ntunga bili kutambla mu Uganda Ige mumbo na yom government jemwa aleta
2: Elimbo
1: yinza Kwa government ya ida yaja Ime jemwa aleta elimu
2: Maze miaka mba kumiago
1: Elijatu elizana na etanubuti Deli kuluigirira mu perspective ya constitution jemwa designinga kama kava musiko yechenda na itano yechenda no mukaga nebiri kujja mu maisoro alero muiwanga twebuza eiteka limwaleta ni constitution je twatendereza kanonga ne singa kuba bulungi ku Africa ekakola elage beri ikola mateka galiwa
3: bagano neno mpulirize
1: yesebo
3: King African Rifle yali government Uganda Army yali government.
1: Yes.
3: Uganda National Liberation Army yabashi
1: government.
3: Twaba ni National Resistance Army. Muti tuli nashi.
1: National Resistance Movement.
2: UPDF.
1: Aye, enyala emukuso kati yali government kali kabinja kaba yekera. Mwali ba yekera
3: iyo. National Resistance
1: Army.
3: Uchichi choli kogira.
1: Mwali ba yekera. Mwali. Anti buti ife ibwele kifanya chemu idiramu. Ibwele kifanya chemu idiramu.
3: Amateka. Nga wendi dienga nkusomera mubino. Byona. Iyamini tiga mbunaku. Kabaka Mwanga. Yali ni government ye. Mubuganda. Abagarabu bwebaida. Batandi kukusomesa darasa. Aba aliba muweereza. Ajoku beta. Ulikumfuna? Nga balimuchi mudarasa kati bano bajirega ati bajire mudarasa ati mubete. Bwabeta nenda mumpulirize imwe niba laba likuuliza redi yenu.
1: Yes.
3: Zoi dindogero ti Yesu. Bwabeta nga bakati kuvwali nga zembeta anga mundemera. Mbaiti ile ente yino tulie. Yakati Ifetu asomye ngati tulya nyama chi
1: mfu
3: nkafu kuvwali
1: asaze ku ngati muslim
3: asaze ku ngati muslim ya baita oba muri kuntegera era ni matters gundi esoke na mugungu yabashi yabasilam so nenda mutegere nti buli regime
2: eba nebyayo
3: ngabona ajja mu Bible Nosoma ku Paulo, nosoma ku ebitabo bingi ebiri mu Bible yo.
2: Bayokana ba Yobu
3: bani, obonanga bonda. Bamalira ku Katonda aye ebikolwa
2: byandaulo.
3: So amateka mu Uganda ga
1: gandaulo.
3: Galimu.
2: Aye gakola.
3: Galimu.
1: Ogechuzo chikubuza galiwo gakola.
3: Galiwo.
1: Anti okubawo galiwo.
2: Okubawo
1: galiwo. Kubuye seta amulia kumateka. Aye okubawo kwako galitu gasa galikola.
3: Mpagano chisinzira. Olebo ya gana angata alikuluwana ni mukazi.
2: Tobi ingiramu.
3: To yangu wanga. Kukoma anti.
2: Otase.
3: Osanga iwe. Webali mkubira.
2: Ofuko mubi.
1: Butibwe. Meja igebo yes. Yagano lenga ikulana gani mkazi ngagemye jambi ayingwe ndiye kili batusa obusungu bobano obusobozo obubatangira otulinda atebe muntu memale
3: ati bobano obusobozo ayi tomala gakola ki
1: gatagaja
3: tomala gapapa kuba basoku banga ejambi ya jigemirwa kuba ige
2: akumaliriza omaliriza
1: buti answer yo muchineriga
3: tojifunie
1: ngali aliga eno regime wetu ni bwetambuze ebyayo
2: Nijia nukwena meja yongero uto olayo no. Meja okusinzira kubiga ambubi Alikula ganti ya mateka gariwo Aye gakula mungeri edenda ulo
3: Necho Kai mukambu uzeche
2: Ntutuja
3: Achochumaze
1: Meja, meja, echimuzo cha
3: kiriti. Mazo vairamu.
1: Antu uliriza. Uliriza.
3: Amateka ga?
1: Galiwo. Galiwo.
0: Aye, rijie mwetu ni mwechambuza amateka gayu.
3: Ochi idinti, tulimu nobana. Tusobolo uva muno, bababu uzabi endo geringa, muli omwali kwa gira bibi.
1: Yes. Kisoboka. Kisoboka.
3: Paka mbanga muidinti kisoboka, zimbaizemu, tujia gandhi.
2: Mbali, ekibu uzo chino, tujachi zeri aba uliriza. Baso kolo kupa anga watu wendo za yeyewe.
1: Yes.
2: Amateka mu Uganda garim atega kola.
1: Meja wabize ino nula mubiga mbobi. Ayitu kwa hati amateka gakola mungko leyenda ulo. Luwachi gandhi koze munda ulonga tuina specific grade mwe gali noli inga. Eh? Luwachi iteka lianweli inga na mu north. Na ili nakuli inga
3: sauza. Oyende randiremu, randiremu, bila leyo. Yeo, si inga na limusome sana ni kubia ine migu.
2: Zekale,
1: nendele wafu inodoka.
2: Zero msambi na mkaga, makumi ya tanu munana isatu, satu na isatu. Nezero msambi mkaga munana, mkaga chinana, mkaga na itanu bitao. Ojema iso kubango, tuwege itaku, munte kateke inu mstudios, tulina meja to mluanga, tulikuogira kunsonga, ebiri kujama iso mwiwanga. Halo.
4: Halo.
2: Yes,
4: sir. Nsima inenteleza ime.
2: Yes, sir.
4: Onorita lichiti kwa muna buvuma.
2: Mm.
4: Nzeze na mpili kwa program ya meja.
2: Mm.
4: Ama teka mu Uganda galimu.
2: Mm.
4: Aye galichifura nenge.
2: Mm.
4: Gakolea government yeliku.
2: Mm.
4: Aye tika kwa na Uganda.
2: Mm.
4: Aye fe na angaba na Uganda abende nsi yefe.
2: Mm.
4: Aba taliba Nyarwanda.
2: Mm.
4: Bidajiba mpaka amateka wega likolanga gajamba bana Uganda.
2: Nicho. Mujagu mirembera. Kali tuyaziza munaifu kuva mu district ye Buvuma. Hala.
4: Hala sebo.
2: Yes sebo.
4: Wale sebo.
1: Nkali sebo, we balokuuliriza.
4: Wale sebo.
1: Ani ndio sinzilewa.
4: Munaifu ni ebukoma.
1: Yes sebo, ebukoma ruko wa meja.
4: Sebo amateka tujja kola. Ofere yafa.
2: Akali, haya teiremo kukudulida.
1: Ya teiremo kukudulida.
4: Haa, haa. Haa,
1: haa. Haa, haa. Haa, ya sinzile mateka kukudulida.
2: Yes.
1: Siya kusachiri mateka. Kale.
2: Aivani, yabuko malu mweke. Kale.
3: Umisa adaya ito umundu.
2: Yee.
3: Haya, ira mateka gakoleji.
1: Gakose.
3: Gakamprotekiti.
1: Wanji.
2: Sebo banyabo.
4: Molo kuweleza.
1: Yes, sebo.
4: Yes,
1: sebo.
4: Ongea kusoni ya kufuwe mazidio.
1: Yesa mwe mayugi.
4: Ama tuweka. Gali na hii jakula na hii. Jakula hii ni alimu.
1: Hii.
4: Ogulibu.
1: Ahi gba. Hini alimu. Hini alimu inaga yonge chivina.
4: Aki. Zila mtu hini alimu. Akira. Chivitemu. Nga. Adipa ninga. Opusu na. Ila adipa ninge ni alimu. Kogo no. Yomulimu vizuri uzu.
3: Nga vidi mwle moku. Mwte wa kweze mwle kwa nti ya mateka gariyo. Kaya waenda chechini.
4: Ile ituwe kaliliyo kubuke chiko mela wa jamu mwono mbeyo mtu wa mgema.
2: Wamu wamba.
1: We ingiroti muibi.
3: Ige tiba tegere, kuisomero tiba pa fundi, tiba pa igisa fulumudu.
1: Fulumudu, ili wanga kuisomero igisomeso. Mwana kwa somo la kisomo somo na mvuka gate.
2: Hello.
1: Eh? Mwana kwa somo la kisomo somo na mvuka gate.
2: Yes sir.
4: Hello sir.
2: Yes sir, nseri ku lida mko.
4: Hello.
2: Hello.
4: Hello.
2: Be, funa ku network ile mu bitao.
1: Meja tuwe kwanza.
2: Tuliza gani?
1: Yes, somo la kisomo somo na mvuka gate. Okumbuke kisagati.
2: Isomero lya maji. Hello.
4: Yes.
2: Yes sir.
4: Yenda mjibwana kuna celebrity ya Buvuma za wenu ndi kuliba ulisanga nyina wangi sawa.
2: Yes sebo.
4: Ayo meja yakoba ya mateka za kola tika ka Colorado.
2: Mm.
4: Obale ya yabaira jiro kusafinga mukuru balu atenda kilu mateka ayi ba gete.
2: Mm.
4: Owe kiti kwa Lord Mayor. Mm. Amateka gabaka kola wale na bampilisi.
2: Kale tuyanziza. Amsadouli lensonga de.
1: Mugakola logeze.
2: Mm.
3: Zemba kubi ya mateka gali.
2: Halo.
4: Halo. Kwa iwanga.
2: Yes sir.
4: Sir, volini saa lungu Dr. Enso kuwa ni marungu Buka mte Mayuge district.
2: Hmm.
4: Mateka chigemuli kwa kwa gekoti aga police.
1: Aga constitution ya Uganda. Jene koti
4: ita. Constitution ya Uganda. Wewa na mateka. Gakontaga ni koti.
1: Atika koti koti netekesa munkola.
5: Yebe siko bacha kalimu ikomera. Atenga ono yaitu omuntu ala ifubuli mene na obudu lisibu haboneka. Ngate bandi musaire ya je yafa ofu ono akali kuita ya siri we myaka eduna dona. Ngate amateka ka koti kandibereka kolo kusinga ga government.
2: Meja ali kuulira.
3: Ekitegeeza amateka.
5: Tabi ya kukwenye ukwenye abantu kwa sandanga wa kugongo.
2: Sada msungu wafu.
1: Meje kwa kariga mwana mlubege.
3: No, mpega anu, ono msada mtu ufulibona. Ani yako la mateka?
1: Government.
3: Government nichi?
1: Nifa abantu.
3: Mpega anu nini yani?
1: Ay, meje, chiku.
3: Ah, no.
1: Meja katikati.
2: No, meja. Meja. Meja.
1: Meja. Meja, government.
3: Aba kola mateka. Nifebe tulonda.
1: Abali nobu yinza. Abali nobu yinza.
3: Mpega anu, amateke gabanga galiyo. Na ababa gakolanga nifebe tulonda. Niga tatambula bulunji.
1: Meja.
3: Whom do you blame?
1: Meja katikati. Meja katikati. Olimu saada gabia fayo. Government yoni momojile.
3: Oneni yani. Nisemana nga mateka tigari kola bulunji. Nga tebe tulikulonda. Na aba kola
1: mateka. Ulirisaku mea
0: mbali na wakola mateka aye banu ba parlamentera ningu bata ile kumbali alonda judiciary nani
1: mwabia zedi katini kati meja
0: ne president
1: meja ulirisaku
0: mea tiba sobo na kumanga
3: na ze nabakoba
1: meja
3: webakuwa obu yinza nobu nanga engeri joli nobu koze samu ngatibu esaine then you resign
1: meja katini kati ulirisaku meja andine chibu zo changicheni kwe
2: hello
5: yes
2: yes sabu
5: yes adichi
2: Yes, Sadiki usinziriwa?
5: Mayuge. Zetendi iko.
1: Koba.
5: Yoyo, alika atumateka gali hai gazirayo. Kuwanga amateka gazirayo. Wajawa agema na umuntu, wazira mtango. Kutulimba atumateka gali hiyo.
2: Kale, tuyanziza?
1: Meja, constitution jetu itamulia kuyeda mga kache.
3: Ah.
1: Jetamulia kuhuti.
3: Buti, nene yolikome ni ya 95.
1: Buti, wewa famosuko tuwa jamukalulu mwakachi.
3: Tuwa jamukalulu, abulu tupere mugunji.
1: Kaa soka nga mwakava mwosiko, imuabe.

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eri wo kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal Radio.

0: Olusu gandiko season 2. Wuna kubye kodi. Tandiko olugendo lwa kuwangule chape cheitaka. Buti nga we wandisi na umutolo mlela gongo we sente. Osoba lwa kuide wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba kube ku noti musandita na musambu. Noti mukaga. Abili nandala. Chinana na munana. Olusu gandiko. Chape cheitaka mungalo.
1: We plan your party.

0: akatambika asansana uruna kuruwa mukaga nga tulimu igandaru nga kalikulaga abakungu abasasulu esente yampa musolo eyandibaire mukama wawo musolo naidi okumuidandaba mukama we yamutegeza kati mpega tuenda yemitwala abiri tuenda yemitwala 10
1: iganga Mwendogere iganga iwo musogoli wano orondi orolitegera kyendi kutegeza iganga ni center ya rusoga amakurunti ya wawawo na mutumba wa isutu izao tuize iganga abantu bangabe ikaliro tuize iganga ewe ifebu na tulumukira iganga wale ebugweri yemva iganga
0: nakati iganga ne kunganishizo eriri wagati oburungi otutukira buli umu mema letwa wabawada okuide nokulumukira idinda Oro wakavaidi oba wakavaiganga otiyo bidemi ojo kutuka ne iganga ngayo tisindiketi otyababere na abeno yunanga kazano nakalalako obugubuzi okusaba abantu abali mu mbere mbi esente

Chinana na mnana katonezi mukaga obusoga Royal Farmer program olutabalu. Ndi musada muva bugwiria city ninze Ashraf wa man Ramin mba mu igombolola ya makutu wa. Mucharo butimpa gano mpuliriza bulungi. Amasupatala gona weirembere eriyetu ebisere ebisinga bungi oyinza okwenda okunenya abasawo olusinga ebizibu ebindi bivwa ni kubakungu baakuno abatesitesi abayiwanga Uganda nga wubuze ekitongole kya ubosi oti mulina abantu bameka muiwanga Uganda tibabaidi aye nga muiwanga libataidi bantu bungi abalimu eriyo akakiika akateekerateekera iwanga Uganda muteekerateekera bantu bakibe mutaidi bungi kati mpuliriza bulungi. Nekiri kuvira ku obuzibu ojo kweyagaana nga mumasupatala agenda ulu yandibaire eriyo obulezi nga kitufu obundi bwida obulezi bwatuuka ng'otwaire ku bano bwe bayibaku obutiba buta mu mbaliriro obwo bwe bayibaku obwo bulo obubulaawo n'amazima geene nga n'obulezi butono. Kati okuwata ku n'ebizibu ebindi ebyabasawo okuba abatono oba oli kunfuna ojja okumaliikiririza oti ng'omusawo kumpi atuikibwa omugugu ogw'okuyiba ndaba mu isupatala erisolonga abantu okuba mu disitulikiti edendawulo katugeze ejjanga oba eddindagano ewaifu ekamuli owaifu mu bitundutundu ebyemayuge ng'amazima geene yeena azira kyakukola lwakutoolaku okuba ng'alingirira ati muna gyoguleko obulezi jogula obulezi tube nga tukuibandaba amazima nga wazira era wajja okwebuuza oti mumbalirira ku nsonga ed'ebyobulamu batereku esente imeka ng'ebisinga bungi muiwanga lire liri kujja mu kusasula mabanda edisinga bungi liri kujja muki ati byakwerinda mulutalo mbe

paka sawa muka agadachika maku miatanu onabu utigiri nsonga dewe taga okuba ngoti gira kasira kabuti mpuritiza butimpa gano echitongole chensonga edebi yobi obulam mumasipata la agenda urumui wangali yo Uganda yuri kuhuliriza okusinzira kuba testes abayi wanga Uganda nobu geta avobuliwo wandibire tuba nabasa umaspatala wona wona ngo bazi okuva ku level so kuba kupaka waiguru aga government abawira emitwalo 15 nenkumina na 19 abasa una abetagisi bokubo nange yiwanga Uganda tubako kunakalembereza mu nsonga edebyo byobulam ngukobye nti emitwalo 15 nenkumina na 19 omusobyo nabandi bere betagisa kwabo Uganda tulinaku abasawo iwori kumpuliriza emitwalo ina na kanana na chikumi na ikumi na basatu amakuru nti ebitundu tundu ekisinga bungi kibanda ebitundu ebiwera nkaga na mwenda ku buli chikumi nedo gap mu marwaliro yoli nebye ebifo byoyagaana nga oli kwetaaga obuyidandabi mu masupatala ng'amazima geni wazira musawo tirwakuba nti bazirawo obuzira ebiseera ebindi nkutegeeziza nti ku buli kikumi ebitundutundu 69 ku buli kikumi mu iwanga lya Uganda abo bifo bikaya muzira basawo chokanga nibire ebindi byankutegeeza nti baliwo mulimu abe ekikwangala nga baamuwa omulimu ayenga amazima geni timusawo

Olikuya isi bantu lata chabazinga wa busoga chinana na mnana akamode muka agafama nsonga ebebo odogi rotu digemye naku wabiruozaku wali ingirida kote katwe yongre yae yosi nzirukuba tengo uliza olimu program yolu tabaro tukutusa kuburunji ensonga nga wedetaga nga wedandiveire nga wosano kubangu difuna nga nambiri obukala mwenno ndi msada muvwa bugwe lya siri Ashraf wa man ninze Ramin butimpe gano mpuliza tuje kunsonga eyindi wakupe yo iye inamizamu ya ina mizamu tulikuja kunsonga kusimbuliza bulungi wano ndi kwendompe bulungi ebirowozo yakulingirira nsonga yangemesa ya mateka mwiwanga oba mugutuntu ndugu no gwebuvwanduba obworukalu olw'omwirugavu neirala nga tukigaise ekitundu kya Afrika mpuliriza bulungi kubanga unaku olwaleero mbaire ntandika nakutegeeza nti lunaku lwa mwana mwirugavu mu 1991 omuvanga n'ogwa Organization of African Unity sawa nilagweta African Union bata huruna kuru okuwebio kila nukufumintiriza kumana uomu irugavu wanukuluka lwejiforu wa Afrika engeri ya kuzibwamu engeri ya jama isinokuwa atenga abona abona neilala ngaba simbolu susiza okufuwa kubana baife mpuliza bulungi ngaba jama isokuta huruna kuru no okuidukira abantu banja abaisuka abaitibwa mubitundu ebya Soweto mubitundu bya South Africa oba Africa yebu gwanduba kati wano ndi kwenda mpe bulungi ebirowozo njoku byogera ngutegeza nti bali bali kukidukira kuntalo kukurwanagana okwali Soweto mwafuya mwa Afrika banji mwafuira mwa abantu banji ngo mwirugavu alikwerwana ngategeza nti ndi kwetagisa wabehu akarembereza wabewo obwenkanya wagati wo muntu owo rususu olwirugavu wife Africa n'abantu ntu abambi ndi butini mpuliriza bulungi twaje kuikekana nga abantu abawere emitwaro ebiri n'omusobyo bayitibwa Soweto South Africa abo bali bali kulwanisa nkola ey'omuzungu ey'obusosoze ey'obubole okubola mu bantu yebayitanga apartheid mu bitundu ndebye yo iwori kuwuliriza omukutu guno akaseera ka buti buti olutaluulu olwa Soweto oba okulwanagana okwe Soweto oku kwaliyo nga 16 omwezi ogw'omukaaga era nga awuwene webatoola olunaku olufaanana olwaliro mu 1976 biki ebyaliwo nga tujja kwebya ebiriwo kubanga lugiri otuuka ngaera ekiri mu iwanga eryo erya South Africa eriyo obusosoze obuli kujja mu maiso eriyo okulumbibwa okwabanansi abamawanga geyimwe amawanga agandi gakoze enteekateeka okutwala okunona y'abanansi baago embeera nzibu mu South Africa awo nkukobye nti olunaku luno basimbulusiza kuwedo enwanagana edaaliwo n'okuyiwa omusaayi Soweto okwaviira ku abantu abasoba emitwalo ebiri abaafiiramu abaisuka embulakalevu abaafa

0: chala agemi na migo ya jama isomu timpla timpla chimulete ili okuba mumbere nzibu ino owo ifatu sobulonji kucharuchi nechi waruju sekandi alonsisa kunaba antropano
1: mchala ya nwilo mwenge ya sigazamu ekisesi kumutwe akeile kuncho unakoluwa lero ya tanika okufuma abantu avechalo ya wafuma evigamba vyo huwemo vishibulishimu ya gesa kumutu jiro kuikaikana ya alwana gana na omu mutaka owe warujo ngavo nangali kuswaze echalo balwana gana omuchalo yo ya tolechiso yatuma omusada gwalo inagaina ye tiva mutaka wakuchalo ero omusada ono gwalo inagaina ye bamweta wanjala omuchalo ono mufumbo era ini musada we kuchalo che warujo chino era musada we wawulira omulanga nti mukazi we avate mu muntu musada we yatu kirawo
2: akubye omwana wanjala ekiso n'omwigo kusala abazi bayirebirye bencho alukisomoka nga agulaganga w'okufa
0: kibino ngobiziza kumbali abatyami yawona kwawe bavuye mu mbeera era baalaga enkola y'okweka ndeyiga okuvuga ku bitundutundu ebyere ebyakatala akamanyibwa ku ngaako enondw akaaganibwa mu egombolola ery'emakuutu mu disitulikiti y'obuggweri nga bano balazze obwinamivu olw'abantu abasawo ab'ogutundutundu guno abaavye ekityaba ekyalo abali kujanga mumaiso okusolonga essente edisoba omutwalo mu nkola etali kujja mumaiso okuba nambulukufu obulungi abasuubuzi abalonsisa kunoowe Fekiemba Ivan bamutegeeziza nti abasawo abo bali kujanga mumaiso okusoloza essente ku bantu abasuubuzi mu gutundu guno mu nkola eyiri kujanga mumaiso okuba nga tebano nambulukufu obulungi eri abasuubuzi kirikuba okuba ng'essente edo da kujja mumaiso okwekebeda bulungi abasuubuzi mu nkola eyobakebeza ekimba ekya mugogombya n'ebirwaire ebimbimbi kiteewa obulungi akalembereza akokwadyamu obulungi emirimu bakubye omulanga bategeeza nti bano bakujja mumaiso okwetaaga obulungi obuyambi okuva mu yafeesi omukulembeze ow'eiwanga mu disitulikiti y'obuggweri eyo n'abakulembeze ab'owaiguru okubairukirira ku mbeera efaanana ku ng'eno owe ifatuuse bulungi ennondwe abantu bano baalunsa ebisingawo
3: ne mulugunya ku nsonga ya musa watutoola ku sente daatukoba mbudda abusabo mbudda myezi mukaaga eda yatukuba ebipapula yatuwa akasente k'enfuna katono eda yankoba namuwa omutwalo omusaada yanemeraku paka nabeda omutwalo n'agumuwa mutuyambe baana mutuyambe musawo gwe betafaazi ziri na idawa nene ya dosolo za kwa kasente VHT
4: sente edo titwidi batwala dachi batono nyeko mtu alo business de tukole bintu tibitambula bintu vyesibye ai faziri atulemeye kumbaenda sente chokolu mwa sente takuletera bipapula kale bache amani mtu ya mbeba ala DC
5: onaba yankavu hawa onairawu abatusabe mtu alo atibu atutola kumusai uwa musai haba yankavu hawa atukulikuenda sente da license uwa license haba yankavu hawa atukuenda sente da mpoza kale ife bitusobe ide
6: tuwe kudidire ndulu abasa uwe idamu nomu tulikuwe balina sente sente ndo netutola netu wole tidi tukayaba sawo tuwe buza kutukebela matukebela chitulibalwa ile basirimu
0: kawefubewe ifo kogira kukunole omukungu kalondo zo wensonge debi wala mwete health inspector kufuwa kumbitu ntundubino agwiro obutaka olwa masimu agama nibu haku omukutuguno kubanga chigasowe ilo kubanga gabita mchokanga mombele yo wifu yalonsisa ku noro mukuru isiko chali singa na kulanga owe nsongi daba wako zukufuwa kumudistrikte yebuguiri binji biatu inongo ire era ategeziza ndiye songeno bakuja maiso kujirondolo bulungi paka ngabantu ababulido bafunye bulungi ya kalembereza
7: nsonge yeme na mateka na juulida kuruwe ire tuasola okukoba abachalabo nti batamuwa senti ae na ulidanti yaba tisa tisa nti ajaba limeso kukola tuwa ilamu tuwa mkoba kubatuwa mtegira tuwa mkoba nti nsonge ya jivuwe kukubimi na mateka abasa obo tuwa wabuza bega nanti wajidi olwecho tudoba nti yekinaira mu mulundi ogundi omukono gwechuma n'ogwido okuvaayo aye nga kimena mateeka era tukubiriza abantu mwena mwena etavaayo na kusaba sente ati nze nkola kino nga takweyandulire akweyandulire akuwe n'ebimugema ku kaka sente niye oba oyete kuna abali kumpya abakulembeze deni ojo kutole sente do okumuwa ng'omaze okwekaka sente niye
0: ngobiziza kumbala ekitongole kya police mitundu ebye Kampala n'emiriraano baba bali bategeeza nga bavuniza abasu abaisuka abasoba amakumi ama malambira nga bano bali inuma w'ebikwekweto by'ekitongole kya police bikaajo bulungi maiso mikete zubino ebyokulwanisa emize edomino w'amateeka edifuuse bana bali w'omuli obwibi n'ebikolwa ebindindi okusinziira ku olwomumyuka waawe ino w'ekitongole kya police mu bitundutundu eby'ekibuganda bayisa Kampala n'emiriraano assistant superintendent w'ekitongole kya police Luke Wesigire ava kusinziira mu kibuganda bayisa Kampala yategeeza nti ebikwekweto bino byabaire mu division eyenamugonge eyo

0: Kale mukagwa mulungi ikiriza tujema isono kubanga tutandikira mu program nange bikusike the royal program kusinzira kumbera bwe jama isono kubanga etambula njiro kubanga ndida kumpewo nga amaulire gendi kufuna kuva mu nsonda edesigika my trusted sources nga galikunda ganti former lord mayor era munamateka wa kando kita kiza besije salongo Elias Lukwago yandi jamaiso nokubanga alekulwa oluva enmalwa general Caleb Akanandwaho aka Salimu Salo kuingira mu nsonga dino eranga oluvu molo free lukulaga nti lukwagondo baida kumutwala ku police kudi mu Kampala ao police emali mulekule ngezeya musango kuba muigwire agugamunda that is a developing story nja kubanga mbikuwa mbwiduvu nga bina jamaiso nokubanga munange bitambula butini nejabulienu munange abana Uganda basinga bungi bakali mu kiyongobero olwebyagire maiso nokubanga bituka ku mwami Elias Lukwago yagire maiso nokubanga agemebwa abasada bakuma idembe ababaire mu uniform edamaje nga betwagire maiso nokubanga tubitegeera era nga okusinza kumbera bwejja maiso nokubanga etambula Elias Lukwago mukagwa mulungi ali kumpuliriza agire maiso nokubanga yegaita ku lukalala olw'abantu abatali batene mu iwanga abasada b'amaani abagire nga maiso nokubanga bagemebwa twajja okumaliriza nga babasibire mbifo ebyendawulo ku orders eda general Muhoozi Kainerugaba kitino mukagwa mulungi ali kumpuliriza kitairewo embeera oba oliawo etali nungi ey'obunkenke kuba mu Uganda tukidi bulungi tisinga omuntu aba ateeberezebwa okuba ku omusango gw'yayiza bw'omala okumugema mugema omutwale ku poliisi oba mutwale w'osobola okuba ng'omutwala awaikirizibwa mu mateeka mutwali ku sitatimenti omutwali mu kkooti ojje maiso n'okuba ng'omusomera omusango w'oli kuwulira bino mukagwa mulungi ali kumpuliriza abakulu wano bwamanga nejebuli eno bagemebwa bakali kujja maiso nakubanga bayigula ku misango jona era nga okusinziira ku mbeera bwejja maiso n'okubanga etambula kuno kuliku Brigadier General Cyrus Bakunda ono yagemebwa era nga okusinziira ku mbeera nga bweri bamusibira mu Makindye military barracks tulina omukulamanibwa nga Brigadier General James Ruhesi ono ena yagemebwa era yasibwa mu Makindye military barracks awo tulina Colonel David Ochiti Kidega yena ali Makindye barracks awo tulina Captain Kenneth Kinyera yagemebwa yena ali military barracks Makindye awo tulina Colonel James Kasule yagemebwa yena ali Makindye awo tulina Colonel Patrick Semakula yagemebwa yena ali Makindye awo mu barracks tulina Colonel Godfrey Tukamwakira yena yagemebwa tulina Lieutenant Colonel Christopher Byaruhanga yena yagemebwa ali mu military barracks Makindye awo abo baisirikale baamaani tibatene tulina n'abantu ba bulido paka essaawa eno abakaabuze okugeza eyaliku omuyambi wa Dr. Kizza Besigye Sam Mugumya yagemebwa omwaka ogwoguwaire nga tuli kweteekerateekera okuba nga tujja mu kalulu nejebuli eno ezidaidiwa yaali okwoko gayita abaana byabufuzi n'abawagizi b'ekibiina kya NUP bona bagemebwa bajja mu maiso n'okuba nga obuzibu bwonge nejebuli eno ezidaidiwa yebali kinoni kigire maiso n'okuba nga kibwikula ebiwundu ebyabana Uganda especially abo abaliwo ku mirembe gire egyasooka emirembe gy'abasadda ba Idi Amin Dada emirembe gy'abasadda ba Obote abajjanga maiso n'okubanga basiba abantu awazira misango mu butongole gigire maiso n'okubanga gibayigulibwako era nga okusinza kumbira bwejja maiso n'okubanga etambula mukagulumungi ali kumpuliriza akatabo ewa keyo kentero kusumaku nga akatabo ako kawandikibwa yali ku minister kumulembe gwa General Idi Amin Dada Mwami Henry Chemba alina akatabo kaya wandika baketa A State of Blood mukatabo ako omugenzi Henry Chemba jamaiso nokuba nga kusigira ekifanani ekyalwa ku mulembe gwa General Idi Amin Dada abantu bajanga maiso nokuba nga babuzibwawo nga batwaliwa abebitongole bikuma idembe abandi balinga mu uniform abandi balinga mungwe dabulido wabulanga abantu abo bebabuzibwangawo abandi obaba singa bungi tibaba sibira nga mbifo imanikwa obolio dosobo kweta gazetted detention centers nga bato liwanga mungeri eti etyo emoloke idawo elimu abasirikali bagemye mundu baida bakuzinga zinga kwao bakuta mubutu emotokoba muona ona bakutwaliranga wade makuba ngo ira mukuboneka ku mukataba ako mwami Henry Chemba ajema iso nokubanga awandika ku mulembe oba ku government ya General Idi Amin Dada yategeza inti Amin Dada yegemanga abantu yajema iso nokubanga babuzao abafunanga omukisa bayiranga mu kuboneka ku ngamirambo ne giri kuboneka ngati bakaliwo erange mirambe jo bagisuranga mbibira okusinzira ku katabo kano A State of Blood akomgenze nwichemba jamaiso nokubanga wecho kubonirako eche yali isabalamuzi wa Uganda Bendikito Chiwanuka okusinzira ku mbera ngabwe eri chiko ebwo kuba anti Bendikito Chiwanuka ensonga emuvira ko kubanga Idi Amin Dada amubuza nga neje buli enezira idi wa Chiwanuka je bamwitira kuba nokumuzika ti yazikibwa ku bantu be ba family na mikwano je mukatabo kano A State of Blood Henry Chemba jamaiso nokuba ngategeza inti echani za Idi Amin Dada nokutuko kubanga abuza Bendikito Chiwanuka chava kukuba anti Chiwanuka yali mukoti ya jamaiso nokubanga alagira okulekula omusado mungereza kumisango jibali bamutaire ngemisango ejja jizira kubudulizi embwe chintu kino chani zaino amini ya jamaiso nokubanga asindika abasadabe era esawa dalinga mwenda ogwe misana mu mwezi ogwo mwenda ngena kwedo mwezi makumi asatu na lulala amini ya jamaiso nokubanga alagira abasadabe baja kukoti enkulu mu kibuga Kampala nga bali kuvuga emotoka ekika kya Brijo abasinga bungi mujeta Pijot yali ku namba UUU171 bajama iso nokuba nga bawamba Bendikito Chiwanuka mumbere yo kumuswaza swaza katabo kano kajama iso nokuba kategeza nti abasadde bano bobatu ka office ya Bendikito Chiwanuka bamulagira kutola mwenga yito ya ditola bamu wala bamwikiriza madala ngali mbigere nga akabonera ko kwenda okuba nga bamuswaza swaza mbantu be yali yakulira mukaseerako mukagwa mujali kumpuliriza oluna ko olwo omugenzi katukobe nti omugenzi kuba kaswa kubanga kaliyo mulamu mugenzi Bendikito Chiwanuka tiyaira mukubanga abonekako mukatabo kano Henry Chemba jamaiso nokubanga ategeza nti nga Idi Amin Dada ya kamalo kubanga agemyo biyinza mu mwaka gw'19 ensanvu n'omulala aba America babiri kwali ku Nicholas Straw yali muna maulire nga kuli kuno wundi amani bwanga Robert Sido ono yali asomesa makerera awo nga asomesa esomira erya sociology makerera university awo bano bombiri dibajja maiso n'okubanga bawambibwa oluvannyuma lw'okuba nti bali batandise okuba nga babuuliriza ku kita bantu ekyali mu Uganda ku mulembe gwa General Idi Amin Dada nga bakuba nti Amin Dada lwaki ali kujja maiso n'okuba nga abuzaawo abantu bona babagema bajja babatulugunya kutuusa lwe baafa babaziika mu magombe agaali amampi oluvannyuma emirambo gye bebagiziikula ebyo bagitwala mu balakisi ey'embalala bagikumaku omuliro ng'akabonerako okujja maiso n'okuba nga bagezaako okubuzaawo obudulizi mukago mungi ali kumpuliriza okusinziira ku mbeera nga bweri mu myaka egy'ekinaana yali president wa Uganda ebiseerebyo yali Milton Obote. Mu myaka gy'ekinaana awo mwami Obote yali alikubita mu kusomoza okwali okw'amaani nti wali ebikunsu ebyabayeekera ebyali bitandise okuba nga birumba eiwangali ba gavumenti ye byali bina birambirira omwali n'ekikunsu ekya NRA ekyali kikulemberwa Isa Bayekera ebiseera ebyo Yoweri Kaguta Museveni. Okusinziira ku mbeera nga bw'eri mu July mu mwezi gw'omusanvu mwaka gwa 1982 abasadde abaali tibamanyikwa bulungi bajja maiso n'okuba nga balumba mu hoteri emanyibwa nga Nairobi Jamhuri Estate Home. Actually gali makati yali hoteri gali makaga mukuru amanyibwa nga Balaki Chiria. Balaki Chiria ono yali ku minister mu government ya Obote eyasooka. Abasadde bamulumba makage e Nairobi mu Jamhuri Estate bajja maiso n'okuba nga bamuwamba nga bwabona bawamba mwami Kizza Besigye nga ali Kenya eyo bamuwamba nga bamuvuna n'okuba nti yali atandisewo ekikunswe ekyabayekera ekimanyibwa nga Uganda Freedom Movement. Era ng'okusinziira ku mbeera nga bw'eri Kiirya bamuwalawala bamutwala ku kisaawe ekyenu n'ekimanyibwa nga Wilson Airport. Bamutwala ekisumu oluvannyuma bamuta mmotoka bamuvuga bamusaza ensalo edde Busia bajja maiso n'okuba nga bamuyingiza mu iwanga erya Uganda. Era bamusimba mu kkooti bamutaako emisango egy'okulya mu nsi olukwenkan treason. Nga babona ekintu kya Besigye bwe kyali nga bamutwaire mu kibuga Nairobi nono Balaki Chiria yena batwe bajja maiso n'okuba nga bamugema era na bamutaako emisango gya treason. Butinya okusinza ku mbeera nga bw'eri omukutu ogw'amawuliro gw'Amerika ogumanyibwa nga Washington Post gwajja maiso n'okuba nga gutegeeza nti polisi eye Kenya neyali munteekateeka ey'okujja maiso n'okuba nga eyamba ku iwanga erya Uganda wansi w'obukulembeze obw'omukulu Milton Obote okuba nga babuzaawo n'okuwamba mwami Chiria bamuwalawala bamuyingiza mu Uganda bamutaako omusango guno ogw'okulya mu nsi olukwe. Mukobwa mungi ali kumpuliriza n'abantu abandi kamala kamala bagire nga maiso n'okuba nga bawambibwa mu mbeera oti n'eyo ku mirembe gire emikayire buti ebintu bino olunaku olwaleero ebiri kujja mu maiso okuba nga bitandise okubonekerawo byongera okweraliikiriza abana Uganda especially abo abakulira emyaka abasobola okwiddukira embeera oti n'eyo ey'okujja maiso n'okuba nga ab'ebitongole ebiteeka okuba ebikuuma eddembe batandika okwenigira mu mbeera ez'okubuzaawo abantu ate abanene. Olunaku lw'eiguna nakukubira akatambi wano ak'omukulu ya Medard Lubega Sseggona Sseggona ng'alikoba ati mu kusooka batandikira ku bafutu soldiers abawagizi ab'ebyobufuzi mu mbeera tuneyo bagemebwanga bajja okwiramu okuboneka kuwunga batulugunizibwa n'ebintu ebindi kamala yakuba nti obaoliawo oikyo kiyinza okuba nga ti kibi aye ti kiyinza okuba nga ti kibi ino ng'okutuuka ku mbeera oti n'eno ey'okuwamba abasadde banamateeka bakukuutivu nga ba Erias Lukwago. Kaba kabonero ti kalungi eri eiwanga erya Uganda okutwaliza awalala. Enanga buti okusinziira ku mbeera bw'ejja maiso n'okuba ng'etambula mukago mungi ali kumpuliriza ebintu nga bino bitandika okuba nga bizeemu okuboneka ku miwanga Uganda byeraliikirizaamu byeraliikiriza ino ebitongole ebikuuma eddembe bwe bitandika okwida nibatandika okugema abantu abali prominent nga balukwago mu mbeera oti n'eyo oluve mifa nibifuluma nga bamutulugunyiza bamambwire bamusibya amaiso. Mukaga wangali kumpuliriza imwe abali okumulembe gwa mini badada baife ni bababa baife chiba idukiza binji ebyalo kuba ikirizo bali bakumulembe gwa Idi Amin Dada abantu banji banji bafa munfe yutyo yabaisikala okwida baba bagema gema o baba yola yola badema kwira mukuba ngaboneka tukaliba mukisa mu Uganda nti abandi basobola okuyira aye singe chintu chino bechigema kutibaja maiso na kubanga bekoma kutwandizo kutandika okubonanga ababuzibwa utibayira nditegeza bala abanene ngabo ichali ku mirembe jabo boti ni baamini kagwa mulungi soko ikirize ntolo ko bulango buno bona bubu nawo buli 10 ansa myansa bona abo weire ndi kuira tujje maiso nokubanga tutandikira ku nsonga edenda ulo edige magana ku bintu bya lukwago bino tuongera kubanga tubitegeera byemerere bitya tudda kuba tufuna abana mateka abenda ulo abagire maiso nokubanga bugira ku nsonga eno kuba ne kitongole kyene echi gaita bana mateka muiwange cha Uganda Law Society kitesetese okwekalakasa kuna ko lwokusatu olwembera eri muiwanga kungeri ekitongole ekiramuzini bana mateka jibagire maiso nokubanga bongera kutyobolebwa edembere ibwenga bakole mirimo jaibwe program ebikusike the royal program zeni za san muwanga njakabutala twakaina ma program otavao
1: Twakaina mali program ebikusike ngebatu sibwaku Pure Flow Finance Limited abakukubiriza okwefunira pichipichi eye kibanda mpola
2: Yeah I'm on the move looking for my groove sweetness on my mind Mango apple tamarindo
3: Oduaga tim program ebikusike womanira abasimagali enuma wensonga
2: Yeah I'm on the-

0: Bino nebirango bya ife.
1: Wano kuchinana na munana katoneze mukaga.
0: Busoga Royal Radio. Ondi. Kumwoyo.
2: Ida chikeri ndala hemazo kwegane sawa A12 edore igulo. Usibe yotia mukago mkonze kumire kuchinana na munana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Akeire kabirango neigaga Dorin Olivia. Nizati emewo okuvi kusomera. Dokita Wandira omufuta unaba kumpi no mugenzi wa nyama ome. Eida ndabe ndwe ili denda ulo nga kozisa idagala ili ife ili obutonde. Butini akutegeze iwali nechikusumbu wechikulu machu na chona. Bango omutu ukirira wabule iwe wa sirimo uwa kansa tomu kubira. Kubange vyo tabi idandaba. Bita kuzira musavu itano itano ikumina isatu. Asatu na isatu, atano na muenda. Obaziro musambu muna na isatu, mkaga na ibiri, atano na munana, asatu na ndala. Utasubwa obugali uba busoga Royal Radio ekiso zibuzaya mu district ye Kamuli kukisawe echa Lwanyama Primary School oruna kolomo kaga ngena kwedo mwezi abiri na musanvu omwezi gwene guno tuida kuva wowene eranga waida kuva yemizano omuli omupira okulumukira mukutia empaka edo kwemba nokukina ne nabembi kamala we wandi 17 Osobolo kwe tabamu ni ba coordinators baife. Ono ni Chigoma Simoni moku vile kuzira musavu itanu ina. Ikumi na isatu, zero isatu, ikumi na itano. Ato undi ni Livingstone Mokose. Kuzira musavu zero itano, ikumi na ina, nkaga, musavu na ina. Boom Sports Tipsy bukode wa kubango wangula mamipiri denda ulo nga Oniga Star ibidi muenda musambu Star Zero Hashi ofune VIP od 15 buliruna koli muwiki kota VIP od 25 buliku weekendi funa ordinary od 30 buliruna koli muwiki ofune ordinary od 55 buliku weekendi funa obu wangu ziba VIP atenga buliku ni guarantee ni gauni gesta Ibiri muenda musanvu, Star Zero Hashi. Ofune obu wanguzo wa odzi, EW naku, okuva mutimu yaba na maulire. Haba kula kusonge debi ya mizano, kweyo kustedia mzi, kuma radio ni TV, okuva mawanga. Nga Europe, America, Asia, South America, North America, Nese Dindi, Kamala. Nigasta, ibiri muenda musanvu, Star Zero Hashi. Obu wanguzo wa mpire densi yunayena, buetengarire kungalodo, irango kisobu kodobu na wetu tuumye, Boom Sports Tipsy, ngate. Obu wanguzi, mbuli guaranteed, mbuli runaku. Kale nigasta, ibiri muenda musanvu, Star Zero Hashi. Ofune, obu wanguzo wa mpira, edenda ulo. Oli yongobu na abona na meino, olisa, olu ilulala. Bota yechi inoguga, obe chocha, gasa na lala. Gaguba, oba galimu ebituli, ebibuno bikuluma. Bosenia gavamo lusaisai, obo una akanwa. Senesa, nana habo mautuwashi, tuwaida kubanga uweidusa.

mufu wanobu kwa ulo wenda ulo. Yaka kasuani National Drug Authority, maga ne mufamasizi, ni drug shopsi, okwe tolola, ewanga ya Uganda. Ate watu wanizwa ni elsazi, dikumala kwe mirembe, obulide chiketo kumutima, uzira apetiti, omuka gukwe pika mavunda, obose sema musai. Kozesa, lugave elsazi rapo, tuwaida kwe idusa. Yaka kasuani National Drug Authority, kale mwaga ne mufamasizi, ni drug shopsi, okwe tolola ewanga ya Uganda. Ateba naife aba Planet Germany Solars Limited bano bakutegeza nti bakuletere fridge fridge kuchibanda mpula eda solar neda masanalaze butini fridge da masanalaze oja kutayo kwempie disokerere mitwale 15 eda solar emitwalo 85 wasasulanga kumpola mpula bulisasira bali na fridge eda display atenga novuma bo juice dispensers bona buliwo kuchibanda mpula. Bano balina battery edalithiamo empangazi dimalemi ya kei kuminoku yongira yo atenga bakuwela kugaranti ya miaka ebiri waya ringeba ya werere butini baga ne kuya first day we iganga enima polisi enkulu ofune ebisingawo obo kube kuzira musanvu musanvu nsanvu nandala nkaga na isatu atano monana oba zira musanvu zero ina china na naibiri nkaga na munana abiri naibiri obo banonia ku WhatsApp namba iwe elizira musanvu itano ina atano na muenda atano nandala nsanvu neitano. Mulungi na chohani mudenene obo mbisogwendo chi ogulikonko mulimu ekirisa kuta ebirungo kamala. Mulungi na chohani unakuma mubiri nga mula mbulungi atenga tigujira mondo ire akuma omutima nga gukuba bulungi yatola mwebichafu mubiri ekiguyamba okuba nga guzimba obutafali wasigala ngoboneka nga oli muto bulisawa. Mulungi na chohani atundibwa eri abo abende ekirala ekirala ni mubonji apakingi bamubuzito omuli lita za abiri lita za ikumi lita za itano lita za isatu lita endala gramu za bitano gramu zi ebibiri na atano n'obuzito obundi kamala abatu siwaka ba press blessi bano bakukolera ni mulungi nutritious porridge buja omera abato kuota n'abakulu milk powder amata g'obuwunga agalimu ebirungo ebiyamba okuzimba omubiri n'okuziza endwaire mu mubiri ogw'omuntu kwota local packed chicken enkoko eyifa ensoga ey'ekinaga era yene yene ng'epakingibwa bukala mwino butini bagane mu kibuga ekyeyinda awo ku Kachi Road ku Moko Plaza room number A18 ate ng'era bakola delivery eri ababali mu kibuga ni kumbali okw'ekibuga tamu oda yo obo bakyalire ku tojja kwidusa bitakuzira musanvu na isatu ikumi na ndala chinana na mukaga asatu obazira musanvu mukaga itano abiri na itano zero munana atano na itano. Mulungi na chohani live longer and healthier eda chikadiri mwenda edimazo okwegana esawa ekumi na ibiri edoro igulo ebirango ife bikanzawo nsigeire na igaga Dorini Olivia katwire mprogramu ebi kusike ni mukama wange Hasani Muwanga bayo wera lata chabazinga baba fuvuga ebyanda nebyanda.

0: okuve mambya lwesaze okutuusa enjuba lwegolobye. Gano gikakakasiddwa mu lunaku wano ku 88 akatonyeze mukaaga Busoga Royal Radio, ondi ku mwoyo.
1: Kade kama ulire anga kakasiduwa amuruna kwa gensonga. Hidachika zilibili zoka. Ezimazo kubanga ziva kusawe satu. Ezaka uoza masigana te musibia mteno banafi. Aba uliza china na mumunana katonyeze mukaga. Busoga Royal Radio. Nana habo mawithi wa shi vateka mwensimbi. Na kuzomwe zili kumina mukaga. Ulunakulu wa kubiri. Omaka tulimu kumi biri. Abidimu mukaga. Mugesa wenoga kutusako. Yense omuzira nyonyi na nyombi Esther Munakote. Amaga kulembedde mwakaongeza ko lunaku olwalero entiisa ebutikidde abatuuze abawangalira mu disitulikiti ye Kaliro oluvannyuma lw'ekimotoka ekyebikajja okulemererwa omugoba waayo bwe kito ne kigwa ku mwana omwana omulenzi atemera mu gy'obukulu 15 kyokka era ne kimutirawo oluvannyuma lw'okuba nti ono abadde ewanise waggulu ku kimotoka kino era bwe kito ne kireka abalala nga balumiziddwa ebitagambika. Enkyuku eno egudde mu Muluka gwe busanda ekisangibwa mugombola ye Kasokwe mu district eye Kaliro abeerabiddeko naagaabwe nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Nabuko Elliot bongeddwa tukakasa butya guno bwe gubadde
2: mukoche bikaje sintira hanu mwana ikaje yiye mwana ayi myaka nga 15 uwo mwana abekana nkamba kyoka bayi zile bizunguza bwe ayi nga zahari bwa kunya ili hanu kusi yusa jino bali kongiri kangia kuu ikaje yiye kari sila guna danga hagula mwana buhondi kari yiye ndire jirishuwe hanu mwana kajani bina kwa kitanda kipi hanu kati mwana wakandi hanu hanu hanu hanu hanu hanu hanu hanu hanu hanu hanu hanu hanu hanu hanu hanu na ubu bensin wa itamu wa kasi itam kwa nusu ndo kabe kai kam kisu jeng kai ba isi dia nung kasi ini kaji kasi asal masu itam buka ini eh tu itu kaji itu
1: Chibi nyo njini dala. Ateyo mumiu au muyambi wa RDC mu district eye Kaliro, Michael Jackson Chiyuka. Bwati avudeo nalago kutia eri omuendo gwabaana abato. Abongedde okubanga ateba kuzasibwa mirimu egy'enjawulo era bwatyo. Na iso kulabula eri abazadde bonna abatakufuddeko abatafuddeyo kulaba nti bazza abaana baabwe ku masomero ate nga bakimanyi bulungi nti akadde ka kusomesa abaana. Ono okwogera ebigambo bino abadde ayogera keri na mungi w'omuntu akunganidde ku ssomero erya St. Philips e Nawaikoke College mu ekisangibwa mu Town Council eye Nawaikoke gy'abadde omugenyi omukulu ng'agenda maaso okubanga omujulizi ng'abaana bwe badda 18 abasiniya esoka ne siniya eyokutaano bamaliriza okutrainingiwa mu kkoosi ey'enkola ey'omwoyo gwa ggwanga. Michael Jackson Chiyuka ategeezezza nti kino kirungi nnyo okulaba ng'abaana bongedde okubanga ate batendekebwa mu nkola eno era bwatyo n'alaga okutya olw'omuwendo ogw'abaana bavudde mu masomero okweyongera nga bagenda mu bikajjo.
3: Kumaintaininga enkolanga n'ennungi wakati w'abazaire n'eisomero nga bayinunula editicha neddala obuzibu bwabanga balikwagaanamu okunoonya akasente akakatontono ke basonda ng'ak'okulya. Abaana be bali kutwalanga mu mirimu egitatuukaana nabo okugikola katugeze ng'egy'ebikaado mbala bwire era nkobye nti tujja kutaliza tuidagemu omwana tugeme omuzaire tugeme n'oyo ali mukozesa kubanga abaana abo tubeetaaga okwongera okutaitafaali kunkulankulana ey'ensi ya Uganda. Abaana basoke basome emirimu baidda gyagaana yomuki mu maiso.
1: Kulwa Sentebe atwala district ye Kaliro Kagoda Elijah Dixoka ye omuwandiisi w'ebyenjigiriza era nga ye muwandiisi w'ebyobulamu mu district ye Kaliro era nga yatwala abavubuka ku kanso Samali Nantabo agenze mu maaso n'alaga essanyu okulaba nti enkola eya mwoyo gwa ggwanga yeyongedde ddala okubukaala mu masomero ag'enjawulo.
4: Asomero gano gani someseri moyo igwanga kubanga olwati tubaira anonga tuli kupasinga out aba patriot ensonga efsomeseri abana abo ebintu ebyo ensonga mwezanju taka bataka eiwanga lyabo nebikolebwa omwiwanga lyabo atebono kutaka baneba babo atebona bakole chibetake omwana abasomere omoyo igwanga ngolwati runo abayawa bazere bechitibwa abasomesa bwechitibwa buli muntu yanaina omuntu omukulunga msinga ku abayamu wachi

0: waiguru n'ebindi kyodo era ni ku tiketi ye ya mulala mulala osobola n'ofuna omukisa okuwangula empiya da Uganda ebiliyoni inamba mu kaseera kano aka World Cup. Yiddukira nti betting yandikufuukira omuze era tazaanibwa baana bato baga buvunaanyizibwa ng'oli kuzaana.
1: Footy Bet. Play for billions now.